0: Ozo fusa wo kan me kura mti ese me shadros.
1: Who te pete ese me shadros?
0: Na se e normal.
1: Wa bua.
0: Oh, na ze ma eden.
1: What you drop at ese battery? Eni sia no.
0: Na ire ni hu eno.
1: Na dia yino ho.
0: Nti se ese me nyaden.
1: Shadros, the man e ton dros no. Enye sika.
0: Na se ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
1: E ma mo ton dros o tom.
0: Me nye sho so ma te kan biem.
1: Mo ton dros o. E ma ne binu mo. Mo shadros o. E ma ne binu mo. Mo ton dros o.
0: Ozo fo master ti di watem.
1: Edi edi ma temo fie. Mo di ma tem ka mo shadros. Kwa kwa se.
0: Princess Tina si wunti on shadros biem.
1: Yes mo ja kenenim.
0: Ozo funti hwi ne dro so hye ne kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
0: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: Ja kwasa keka no.
0: Okay, okay. Na wo ka no to ba na mu mo.
1: An wo to ne se mu bawa. Na wo to ne wo no, ezo fa so ne sai.
0: Ezo fa so ne sai ye de ne.
1: Ha kwasa se.
0: O ka ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
0: Ah, so fo nzo wa no ya ya ya sa adan.
1: We ma no ya.
0: Na wo die onim.
1: Uturu mu bwa na ko uturu mu a. Me di watem.
0: Enye be bwa mi na me nko horo mi die no.
1: Me na pjao.
0: O ba so be tuma be bwa mi.
1: Gati. Wa bwa.
0: Ewa ma me huhuru
1: na ye krasini
0: na se pa ni o Ozo fundu council na ye bi kosen
1: council na si se bi amba o so da na mini ni wi ebro
0: na no sa na ase chere sen
1: na se bi meja pade na da na bro bi ano
0: na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo
1: wa bua
0: anko wi je peace kitikiti sin ade be jun so a
1: wo kosia jai
0: e se wo ya me fere sa ga na ba e
1: excuse me
0: wo de twen me fere na ba
1: mi ko to jogu for me sero
0: okay ma jai Afi nya mini poyin tufu kakra. O ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet wan yire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. Pati.
0: Okay, mate. Wo di otu dada ba fere kwa fo kakra ma mi.
1: O ye tiete ndodododo sam ya mete ya. E ma won to pega pega. E na udetire. Udetire kwa ye hu. Na de yire ho.
0: Wo. And it to mini pa Elizabeth akotofu ma mi.
1: O se ku wai. Na o change the housing. Wo da no ma ba fun. Na bi as town housing. Be very careful.
0: Na wa futo ma ware fo ma na.
1: Ware mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia dem krase ne ya na retia ware ase no
0: na ni otu ware fo me ma so fo ma me
1: me ma mo ware mo yire no ma so ma jam yire no mo fie wo yire kasa pe na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo ko sia jai
0: na mini pa Louise Diaz wa ko fa girl bi
1: wo nyam ni pa me ko fa girl bi a
0: e de ma mi sa ma type be na ape
1: me pe oba o wo to Metimi ti hu agro.
0: Na de ntia ne wo nworo yire to hu so ni nhia.
1: Metimi ni me yire nhia.
0: A adan.
1: Ebi se ni tumu nye.
0: Ei, sa na aduane be na odi ntia ni tumu nye.
1: E mo moni, fantane, farmer kini ade. Ana na sia ye tro ka na osifie.
0: Hm. Eni da gro ye fo ti wuram.
1: Abua.
0: Ntu ni ne beda romantic ways be na ya odi ma no.
1: Ewura, utumu bon wa kono koyemu ye.
0: Ah, nti sa na se na ka kire nse ya onye no.
1: Ba ma dia fasa me na, fo twitwi support ya se. Ma enko saponum. Na otimi de atwu to kwa ni ye sa.
0: Ah, na me ka se ye de sapon ni twitwi asi kire dokuno.
1: Gati wa bua the king goes
0: I was never need the video you subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
1: sayonara.

0: opportunity na me cause can be fie
1: and castress na ko make sa
0: abla sikani ni two table
1: na ene ne men na di divie
0: ye di divie no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fre bu sua fi bi enso ye di divie nkono mo duro Tomna metiase Ramuna meke kamu Ramuna me ya Pega o sana tu